adie hia mo anawde wa koma so adie ewrade nya ma wo onya me tufo wo sa ayansu